0: Bonoruna Levi.
1: Madaya Kanyo. Bodie Monokina. Bodie Monokina.
0: Imoto na kapte lukiem na kunye kunye kanyo. Bosi mo kapte.
1: Bodie kume do lukuyo.
0: Aterere.
1: Thank you, Mishia.
0: Bodie kwa mo lukuyo kaira.
1: Aterere.
0: Aterere.

0: Aku nyandari.
1: Mighty Sun Studios. Magkakadong.
2: Yes, I'm a polo. Kung pwede gipin siya mama.

ti lelo mbula zomi oti mobali akangela ngai kanda na motema tokolia tokomela kana sengi pardon ye na motema boya kolimisa ngai ayekoboya ngai se ntango nalingi ye mingi oyo ainga nani ekwami oyo o mama oyoyo mobali akiki ngai bolingo na lolemwe oyeye